All right, my dear listeners, you're still with me, RJ Dora, in the program Matters of the Heart. And yes, ngala yop yang ya kini kijing kijing snow jong ki paralog ba ye jingi ha gani por ngan puli biang iki ka wei hadin ka wei kini ka wei ka message ka ongkom ni ngala yop ban ngan nyin ni beteng biang ya ka message jong ibaya ilang nomor mena iong tang shi teng mentang ngala yop ban puli lot iki ka ba ongkom ni ka jan mit besuk ba kemen bat ka ba itnat ye pi kong kong dora ba it ye bat kum ju ye ki paralog ki bai shim mentalang ngap pen pau ai art ngan pen pau art li ki aka ki badan ban snow mo ye pi kawai ke dei halor ke jingdon jong pi ha ke ni ke program pat kawai pat halor ke topik ke bakit jingmut jong pi ngas ngusi ban pen pau ba halor ke ni ke topik ngadei i wei i bam chu da kham nuot ang yala ke shintur hakum kini ki kep bunsin ngaya kendu wat na ki bahaying la jong ru habang atip ngam chu nuot ban ong AA ngale bet kum bam bana kadau ka